0: mafwetu na abutwala. Niyazi mina kuthi ngidume ngani, maze ngibuzile ngiyishaya ingoma.
1: Shaya ingoma.
0: Ngiyishaya ingoma.
1: Ngiyishaya ingoma.
0: Ngiyishaya ingoma.
1: Shaya ingoma.
0: Ngiyishaya ingoma.
1: Ngiyishaya ingoma.
0: Kudlo butwala mncane bafwetu. Mina ngingabuza bonke semtemo ukuthi poporopo kuleli thanga lami lesisu. Bese ngiyasuka ngihambela ngithi ngibonselene omunye umuzi onotshwala. Hayi mina ngiyo.

Bakange machiri bapanga chete vakoma nei vavava. Mofati nyamupindu akanga aripo. Akabata lead guitar. Simomo. Alan Chibetu as well. Brian Chibetu. Gladman Yiga. Silas Chikanyuka. Ndiri kuwarare timangwa ndaiti kana ndiri off paya paya.

0: umntwana kodwa engacabanga ukuthi umkakhe into ayiplanayo uyabo ukuthi yinto ezagcinisa iyenza ke ukuthi sibulalane ngabona yini beloke ebekezela lokungilabano si omama bathi ngihlalela abantu abami ngihlalela abantu abami kwaze kwagcina sokukulu kunje uyabo uyangisisisa.
1: Angithi kwesisikhathi usuke usubheka ama-assets eseninawo lokuthi lisuka ngaphi ubusubona ukuthi hayi ephambili sokukhatshana emuva sokukhatshana ngcono ngibekezele ngephutsha namba labantwana nabo sebekhulile.
0: Kodwa kukhulunywe nangabantwana khona la besithi kungcono umntana nami la uzowake ukukhuluma kuthi hayi kungcono ngabona babulelene bona wongu-two bayekele ama-innocent children mama abantwana abancane so ezikuzwisisa abantwana abantwana ubuhlungu labo sebekhulile yebo ye kodwa lingozi eyenzakile enzima
2: ukuthi i-mindset yomuntu ongubaba uma esefuna ukwenza into yakhe usuke sebona angithi uyabona abantwana noma ubabhekile nje ukuthi ungathi bafana nomama yena emqondweni wakusuke sebona ngathi akusibantu ababi thinobaba yikho la esilahlekelwa zingqondo khona ugcine futhi kuwe singoba ngamantombazane amantombazane esikhathini esiningi alokuthola ukuthi afana nomama uthola ukuthi ngabe bekungabafana ubengekeza ababulali ngoba uthola ukuthi
0: abantwana abangamantombazane bandele ukudlalela kubaba abantwana abangamantombazane ungakunanzelela
2: esikhathini esiningi umuntu oyindoda ngeway nje angacabangi ngakhona sometimes uma sekusituation efana nalo usuke sezithi hayi bafuze umama
1: wabengamantombazane. Hayi uqinisele Brancos nathi vele bakhona abantu bokuthi noma that's why ungathola ukuthi sokune divorce ayehlule ukusupport umntwana ngoba usebona ngani umntwana nguwe seliyafana
2: laza amantombazana usebona ngathi bafeva umama wakhe kanti vele amantombazana afana ukuthi afeva umama wakhe vele intombazana nomama akuhlukani.
1: Yeah, hayi lokho
2: so yena laphana usuke secabanga ukuthi hayi banengqondo zikabani zikamama usethatha impilo zabantwana ngendlela engekho right.
1: Yena
2: yikho indlela e-right yokuthatha abantwana ubulalelana abantwana lo Mr. Chumulo ukungakabani into ayenzileyo
1: yena ubefanele ukuthi lokunye lokhu esintwini esithi esithanda ukuthi iminyaka yomuntu isihambile uze sokuthi hayi usuna 35 hayi usumdala usuna 40 usumdala umuntu ebesebona ukuthi vele ngiyeke ngiyakhe ngeminyaka le enginayo lokhu kutsho ukuthi sokuyikuphela thina lathi i-society i-wrong ngalokho kanti impilo yayikhona ukuyiqala noma una 50 noma una 60 noma unangaki as long umphefumulo usahlangene nenyama so singabulalani ngeminyaka yona le izenza abantu ba-commit suicide begcina bebulala labantu bekwazi ukuthi kanti vele ngoba sengingaki una 43 ungathola ukuthi bezitshela ukuthi sokuphelile ngami thi ngiqede yonke into.
2: Laze enye into engifuna ukuyikhuluma abantu nje abasekhaya abantu base-Afrika lesi abangabuyi especially kuleli lizwe leli esikulo manje njengoba sikhuluma i-South Africa ungathi umoshe khona ngale la umoshe khona abantu sazi ukuthi bayalimala bayaxoshwa endaweni ethile ubuyena uyiproblem ubuyena ama-problems akho uzokhoza more problems ecountryni oyibona ukuthi vele inomlilo uyajisa
1: ya khona ngikubonile
2: abantu abayeke ngoba le nto ayi-affecti yena kuphela nefamily khona manje si-affecta abantu uma sebehamba bekhuluma bathi liyazibona ukuthi linjani
0: kakhulu
2: so la ufike wawela njengepetrol ewela phezu komeshiso layithileyo
1: kantiwawela
2: phezuluuyamosha impela bayamosha abafana abathi kuyistopa yonke le nto siyabakhuza singabantukanti-ke
1: naye enjalo ungumuntu ocabangayo ohambile esikolweni ungathola ukuthi vele ubonile ukuthi ngapha ngoba bathi engagwejwa mebhabo 15 years ngapha eSouth Africa maybe jelela ngapha lizoba ngcono kulela ngapha ngazela ngapho sisimajikijela lisebenza njani engabe nje engumuntu obeyazi ukuthi ngizo commit crime kwenzeke ukuthi ngiphile kulokuthi ngibe ngale ngibe ngaphe South Africa sazi njalo ukuthi umthetho wangaphe sisimajikijela umthetho wangapho usebenza njani sisimajikijela sisimajikijela
3: kuyibazamo